kagba koko nuro yin na ipe tun ti lo ba gbogbo awon olugbe ilu lo awon ara Asia Northeast local government lati lo fi oruko sile ni gbaradi fun eto idibo odun to nbo gomina Opebolo ti gboriyin fun ile ise Skywise fun akikaju ati ife ti o ni lati gbe ile ise won kale si ipinle Edo. Ijoba apapo ti san gbese wa jele toto 100 billion owo fun awon agbasese ni orilede Nigeria. Wanyo, yo eje ka gbo iroyin na lekun rere ipe ti lo ba gbogbo awon olugbe ijoba ibile Asia Northeast lati lo se iforukosile ki won lo anfani iforukosile to n lo lowo ti ajo INEC gbe kale fun ibaradi fun eto idibo to n bo ni onu to n bo ipe yi lo lati je ki awon to ba ti je abi to omo odun 18 ati awon ti o pa ipoda lati bikan si bikan abi awon ti kaadi idibo won ti baje tabi awon ti o fe sese gba ki won lo fi oruko won sile nitori pe ojo gbedeke ti won fi si ni ojo kejo osu kefa odun yi si ojo kokanla osu kefa odun yi nigba ti n bo niroyin soro ogbeni Makomo fi ero okan re sita wipe ko si itaniji to peye nitori pe opolopo ko mo pe awon nkan bayi n sele lowolowo o wa ro ajo INEC atawon toro kan pelu awon oloselu wipe n se ni kan tepele mo itaniji fun awon eniyan lati tete lo tuyeye lati lo gba kaadi idibo won lati le yan olori ti o ba wu won.

0: ebe di a nelu ni ero osin yen nelu obe jada mi yan ge e ki we e mi no di a nelu o yi okida ta ge yan ge nelu obe jada mi democracy o ki choin onu to wa na ya do dagbare gbele omo to be jada mi e ki sabori o bo bebe o da chen yan ge o ni iru bo bebe na o de ri bi e wo yi primary school bi e wo ji primary school wo to ru mi we only looking at the navy at the end of the line and be see where the below we on looking at the navy or time baby or he come on the water I don't want to open or that robot ni only he went on a loud dumb born a little bit sky wise group that I mean yeah he don't he went on now I read it to my team o to no me be jada me ya ye mi ki ma ki chi ma ki choi wi oni o to edo lon se wana ni maji o ye ge ne kile lu mo lu oni mi ko ko na wi o to ibini o yi ona mu ja ni governor o pa bolu na le o wi deputy Dennis idaho sada ta ge nya ge o ja mi ni ene bu na dore moni I wanna na gbo sunday area bo reji ebo ni du o to edo Kenya ni re ri obo ita do moni wona na gbo Kenya o chen e biari e kiman choi wi onu ton majina o ta bi bi o yi federal government da hausa o petepe ta le mi ga go ori wi o to he ni re mu wona ne wo so so ri ona mi ga ge e ba hai o da chen e bi hai si wi o to ri ona kiro bo bo na da mi ga ge e saboro na shanda yi only minister of finance minister of economy Taiwo Oyedele oda tagi na na re mi ga ge e fe mi ge da kere oda mi ni re hai inebu na sa o ikida hai o ka mo na mi ma se mi ni da gbare bi instant binoculars radio wa bu bare ka ma ho sunu ba di ba ma re meg na fawas
1: li ba ye ka na mu nu abia ko mo zo nu fu radio station en ka na akpo instant binoculars ne chezo na n'ebe anụ a bụ ebe anyị na-esi na-enye n'ọtụtụ okwu ndị nke kwesịrị anụ maka ihe na-eme n'obodo n'ihi asị nke onye na-eme ebe onye na-aga gị dosa ntị n'ala ka ị mara ọkpa na-agaghị n'azụ maka ọsọ bido ka ị mara ebe ị na-agbaga ka ị marakwa n'ebe ị na-esi agbata n'ihi na obodo nke anọ n'ime bụ naijiria adịgo njọ udo dịrịnụ ndị igbo eke na amụnụ onye na-ekwu okwu anụ a n'oge ụbọchị nke taa afa mbụ anya mele good news kuchukwu ofu nwanne m nwoke okwu ndị nke anyị nwere n'ụbọchị taa bụ nke isi bụ akpọgo oku maka ndị bi na gburugburu obodo dị iche iche niile n'ime kọntrị anụ abụ naijiria nke obodo a ekwugo okwu si ebe ọnwụra nọ nanụ ga-atụtụrụkwa kaadị n'oji atụ ntụntụ eleshọn maka ntụ nke na-abịa n'afọ na-abịa abịa ọbụlụkwa emecha iwe na-ebe akwa sị hai ka eme onye anụ a ji bụlụ onye ya chi anyị afọ na-abịa abịa ya mee ndị isi ọchịchị kpọrọ oku taa sị onye ọbụla ọ bụ na irigo na afọ iji atụ ntụ na gị wee tụtụrụ kaadị gị maka ntụ nke na-abịa n'afọ na-abịa abịa nke ibuo bụ onye isi ọchịchị obodo nke anọ bụ Edo steeti etogo ndị a na-akpọ ndị skywise maka ego fami fa tinyelu n'ọlụ n'anya gbasa projekti Edo steeti na-abụ okpeholo onye eto ndị a na-akpọ skywise maka fa wepụta ego akpọ ukwu 9 billion naira maka ọlụ ndị nke akpọ projekti Edo steeti nke ịtọ bụ ndị isi obodo n'aka bụ ndị gọọmenti etiti ekwugo okwu si na fa akwụgo ego akpọrọ afa 700 bilion naira ego fa ji ndị ọlụlefe ọlụ na-abụ na bekee ndị kọntraktọs fa na-ekwu n'oge ugbu a na fa akwụgo ndị anụ ụgwọ maka echi niile onwe ozikwu onye fa ji ego ndị ewunu wụnaka osiwe ha n'ọnụ ka m wetelenu niuz na nkenke udo dịrịnụ ndị igbo m na-echezọkwa na ebe ọbụla ị na-aga ebe ọbụla nwanne gị na-aga na gị bụrụ onye nche nwanne gị nwoke n'obodo nke nọ n'ime maka obodo adịgo njọ udo dịrịnụ ndị igbo eke na amụ n'ọzọ onye na-ekwu okwu anụ a bụ ofu nwanne nwoke nke bụ anya